0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Manala maria hoi ki pa malo e lea tonga tope ko u flipa maturala mo ongo ongo a tu si te koni fito si ulai wa fe wa no. Kam na maori. Ko e wiki fokeni u fuka ilonga ia i lea fuka kripasi he toko fa afe ko ia na nautohi ki nautolu e tohi kakai koe o nuusi la ni ko kakai kripasi. I he taimta tau foki o fafuafua ko e kakai kripasia hona to olahi e funga kolope o fafuafua ke toko tahakilu wa mano. Kakumu mea i koa koe pureanga o kripasia u kiai ahono palestini. Pea ufilia me maneaba maungatambu a ia koe fare alea a ia. Pea ufukatau e fa, pea lawa foki e palestinia o take e fonua o tuotolu fukatau fa. Ko e fare alea a ia u kiai ahono kau me mipa e toko whaango fulu maaua. Pea kiai rewa pea moe toko tahaia ufili e he kau ba Anaban me he motu koia ko rambe i fisi, pe moe aten tsen yare e fwa nofo fwa ta ufa. Pe ku fili fok he palestinia a e kapineti a e toko honful, pe u kiai pe moe kosi lio fwa feitu me nga hi motu. Kamna Maori ko e fwa feilo akia moe fetapa a e kripasi i he fetau laki. Oku uviritaki a New Zealand First Year ke nofo ai pe a e totonu koia ke fili i he fili fwa fufonga koe a e fonua ko e toko taksi ti seni pe. Ko e fotu la oia ko frahu atu he New Zealand First, ke oange pe ai totonu o fili ia ki ha toko taksi ti seni o New Zealand. I he loa tonga nifoki o ulawa e kakai o ku nofu whakalao he fonua o fili, pe aku iai pe mono makatu unga. Ki he toko taha ko ia o ku nofu whakalao he fonua ni, pe aku tau mua pe foki ke nofu o iai ahano makatu unga. Tau te fito ki he toko taha ko ia o ku nofu whakalao pe he fonua ni, pe aku tau mua ke nofu. Nei pehe Win St. Peters, oku tu ia koe to tonu e nia e toko taha nofo fonua pea oku mate aki a nusila mo nofo he fonuani o langa ki he kaha u. Kuo fo papau i mai eni e ahi mai e pale mia ko ia o entia na rendera modi ki nusilani he wikeni. Koe ahi fo koe ni e koe konga pe ia hoko atu e alea pau na e fo muoni e he ono fonua i e peleli. Nei pehe pale mia e koe nusilani Chris Luxon koe ahini oku fa historia. Pea kulanga e foki pe moe fokotu utu ia e whae national ki he fili ko ia kahoko. A e nau palo mesi ko e te nau fua mu oni ha rea pau, mo hangai funua ke kehe e fitu ki he kaha u. E kauhenia Brazil, Switzerland, Argentina, Bangladesh, Nigeria, Uruguay. Pea moha whewhakatawa ki tawa taaina i e waa koe mo i ulope, a e aku kawaia ailani, wahe funua Liechtenstein, pea mo Norway. O ki ai foki pe mo whenga maari e ke whenga oe aki mo Saute Afrika, Toake, Colombia, Morocco, Sri Lanka, pe mo motu ko ia ko Mauritius. Nei pehe he pare mia, e whenga e pe e whai national ia ke mau angahi matapā mo ngai whenga maari e, ke tila mo e ngahi whonua ko ini, he tene whakatawhi mai ai e ngai whenga maari e whaka ekonomika ma anusila. O si whepare aki e ngai kolo e saute tau te whetu ki Taniden e Haviri, pe mo e hou ko ia ai tahi. Whetu ko ia ko Mosgill, o kuna ungauno he uhalahi, pe alota amaki, pe na e whaka Aki e ka inga ia he pōka kato ane afi e Haviri mo e alata amaki. Nei pē he koe pule kolo. Neongo pē e kua holo ai Haviri ka oku e sia ai ngā hei whakatawhi mo e tawhenga vai ko ia o e kolo. Nei pē fōke o kui ue sia pē mo ngā hei kolo ia whakasaute pē oku maho inga ke nau siofi ai matangi mo e Haviri. Kua tuku mai he o ofisi ko ia o e ambasador Amerika ko ia i Nusilani. Hare tuku tala ki he ngahi funua o e Pasifiki. Ke ua mua na whai ha tu Ameri e ia ki he ofisi o Konsela Amerika ki ha ane tufa tufa. Ko e whatokanga ia ko ini ke ua te nau hapai. Ko e whatokanga ia ko ini ke ua te nau hapai ki si aina ki ha ofa pe amanaki ki Amerika ki ha tokoni. Pane pe foki u giku ke nau whama mao me he tufa tufa. Ka e nofo ki hono hake a ki i ai whonga whama maketi i ko ia o e fua o e nau ngā ue. Ko e toko tahata tau pe foki, o ku ampastoa ki ni ue kuk ailani pe mo haa moa. Ku o toi e wakai he komisiona ko ia ki he totonu a e tangata, a e totonu e tau a taaina a e kakai ki he lotu i he fonuani. Na e tuku mai ai ha whakamata la ia, na e toi wakai i e whainga maari e koe ni. Na e whakau foki he komisiona a ia, hiri hane o mai, hangai whakamata la o ku whakau, ke toi toko lahiangia ki nga otoru koe, o ku laaunga, ko hi kono ohofi mono whakamamahi, o ngahi community, ko uhi ko tui whakalotu. Nane pehe, ko nusilani ku kamata ki asi mai pe mengahi ngā aue whoma mahia. Ko e vae ua ai whonuania o kui kai ke nau lotu pe fie whoma oni ki hanau tui o tua. Ka ehe taimta tau pe, o kukei whakapapa i pe ai lotu ehe toko lahi o i kakai o i whonuani. O kukei foki pe mai whakatoka amatangi maalohia ki he whakatoke lau e Pasifiki, ki he motu ko ia ko Guam pe mo Mariana Hahake. Ko ia ku whenga ia e kau ngā aue whatu tamakia ki whanofonofo ai kakai koe o tu i he tuunga Fatu tā maki a e naunofo o awe na tolu ki hawhetu o kumalu. Ko e ngahi motu koe kuesia o kawaiya Guam bea mo Northern Marianas. Ko e whamatala me he ofisi wakai matangi ia upehe e au e matangi ke kilomita e uangiau ni mafitu ki he houa. Ko e whakatokanga e laufoki ke au e matangi ia ke tuunga upfatu tā maki pe tene whakatupuai pe mo e tāwhia pe mo ngahi haa keke o alfataha mo e tāwhia. Ngatanga beo ngongu kukokumai maktatole ako ni whatanga peke mu moha o lelei ko Philip Motulalo tu afatu.
2: Malo Lele, it's Josh Tatofi here, and you're listening to 531 PI on 102.2 FM.

0: Ai, hofi hofi atu tau fukala flahi atu mata ka pisinga da mata kainanga ko mai ke tau tūru. Ke liu ke whiriveia i ki lunga i pulangi. Ke la taime tau fukaholo anga hi pie mene ni we. Ke la taime aho ua nai koe aho ke fitua ki. He mahina nai a yulai. Ta ue afe ua furu maono. Fuka ue ke he takitaki anga mawhala i matua he langi ko mai ke tau tūru. Ke liu ke fafangu e fafangu fau ke he aho. Hoko mai ke mga ahua fia fine. Koe am tūra ka pisinga nei lei tuā lali mali e toa. Lolo kini ki motu pāvihi ko mai ki ke lang mata ia tu hado tō la tawka holo anga tunga ni whamahani mai he mata hola ono ke he mata hola hongo fulu tunga nei amatau matakai nanga koe hado tō la tawka pisinga ko memorita bia fō ki mo vika inga sia tama mokole ko laua ni ka mata i hado tō la tawka holo anga mai he mata hola tōru ke mata hola ono si matutake atua i eo nei mo luana penien mai he mata hola hongo fulu ke mata hola ua mo ina wakafi mo hem tahola ua ke mata hola ono kwa eva eva tu e kapisinga ko Jorinda Heka Kiniwi ka koe mga ho tonu nei ai tau se i tafaka tu talanga mo i hatau tolu a tangatanga hua ia ko vika inga sia tama mo kole inga whaka alofala hia tu kia koe ke a fiafi mo ko moko nei
1: whaka wui ke a fiafi mo i mga ho malolo Whakalo whale hea tukiam tūlu, te tangata nuna ko whanonga nonga mai ki hata tūla leo taonga tunga whamahani.
0: E, hai atunga nei a koe hataua a whakatuta langa kua whakamata patua i ke he hawa whenonga ni kua tuku whenonga atu a koe ke he motu ma mau he o kio ki waha tapu kua mole atu ki tua. Hanga uia ke he whenonga tau ke he motu ko Australia. Koe longa longa foki ni ka hai tau ka kano he hawa whenonga koe whaianga hau ua tue ua furumarima tau he matakau fisi siali Pacifica TV mo ele tio ono valu tolu leo ongu motu tuko atu mga hau nei ke la tai moi hawa tau fola fola anga ke he whenonga ia
1: Whakau ila hi malolo koe uina ni hau he hato tula matakainanga ne tākerea ki Australia ko Poisietu ne hoko mai ki he hato tula leo taongo he mga hala ni ngā hua ai a whāma Williamu si koe e maua maumo whāma ke watu ai he uina ni kai tōkau nā kai e matakainanga ko whāma hako i tau maloro sino si nā kai hoko hana whenonga ka koe tunga ia koe finatu, ha koe whaianga hau nei, ha koe matakau ne whakaingoa e koe fisi siale, koe tua e ua fuma lima e tau tau he tāmata ai ke he maanga nā ko Brisbane. Lafi atu ki ai fōki mungo ia e matakau Pacifica TV mo e leo ongo motu, mo e ono walu tolu leo ongo motu. Ne lango mata ia i poke ngā hua ai e tokolonga he tau matakainanga ni we ke he matakawina. Si lango mata i lau tūru haka no whanga, mua li veke lau tūru au he hoko atu ke he maanga nā ko Brisbane ke he uki uki waha tapu kua mole.
0: Tukuna ia koe maanga yoko Brisbane whana whapehe mai kaitu tangata koe vihu ni mu niwe. Koe ingoa whalua tau mena ni kisie koe ni kua tatai moe mohe misi hawa loto kisie si ofakai oi ai fia hau fai iau ke nofa he motuna e maanga nai.
1: Ma heu mori e loto malolo. Tunga ia ke mga ho ni, moko moko tunga e muta tau tūru ka hā. Mawhana he haka a haka ono ono anga. Sikoe, tau mena kai ni whahe hia i tau loto ma lolo. Muka muka ka hā ke tau wharikoloa, fruit shop, ha ia i tau ka ufi, ha ia i tau... Hengoa, e tau ufi, mo e tau talo, mo e tau whaniu. So, koe tau mena ia ni, koe muka muka haia he onono ka ha he whanu ki ai. Mo e tau muka muka, ai loko haka onono ia ka ha he whanu he mutu ni, tau muka muka e tau mena ia. Ka e tunga ne mutu ni, ka koe tala lo he o malolo he ma whana. Pihe ala he viru mai, he tala mai o ka, ui ala makariri, makariri. Si pio ai, homo ka wei e matako ua, koe mawhana hai e si pētu koe hu hu hala. Si ko hingo hata la hawanga, so what are you trying to say inga? Ui o koe homo kai motu nei. Yeah.
0: whamare moare a koe, a koe neke tau seu se taong hao ke liu ke mutui ko Brisbane, ke manga ko Brisbane. Tunga ia inga koe leo taongo nai onu walutoru. Mai kena rarai ke whuka ke talahau mai poke whamama mai kohai a lautoru ni ngā hua ke leo taongo. Mai ko hei ngoa a lautoru tau whakaholoanga. Ta tai kā mai lautoru tau whakaholoanga hei PMN Niwi.
1: Ai mā malahi au malolo ka ilo au ko poisietu a ko ia takitaki si kisia fuki ai a James Tafatu hahai ai fuki e whalu a matakainanga ni longoni o he po ia ka ha ni kau au noa ka e tunga ia i tau lave lave whakatangata ka ha koe tu mena tunga na tau tūru ka ha malolo ngā hua ka e ke he hato tūru tō ngā hua kai fuaki e folo mga ho ke lati mo te fukaholo anga ne sei ma malo hio ke he tuanga ka kai tolo he e furufuru ala he ke sia alo tolo ia te matakainanga ke he puhi he poia mu atu ke he tahtu puna koe tu puna koe matu fifini ha a pui sietu ka ko pui pui hana hingoa si tolo he furufuru ala and I think that's the oh whakamore moro hepe de alero mone koe taha mena lohi na ia hako e whakawhitui mai matu fifini nei si lo si koe gise koe tu atu hau nei koe tuwhai e hiwunga fulu hana he tofu mai whakaonga ngai lau tori to kupu tuai ni we tuai ka ha si whanongonongo ka ha ke he tau ke he halo tulo tau talo hawanga tunga na haka ekelesia ko tānoro simi tau mga hala ka ha ni whakaonga e tau unga hau ka ha si tau lahe furufuru ala mai halo tulo a tau tali tua po ke tau tali tonu ke he tau waha ni whiakia ki he tau tu puna ka ha e tau mumu ia hoko me ke mga hala ni si kai tōna he furufuru ala he whai anga hau ni he po ia whaliwe ia mwe wholu a matakainanga ni we ni no nofo he motu ia. He maanga ia, sorry.
0: He maanga ia ko Brisbane. If how on o noanga, whewhe he tala hau, tō longa nga ia tūla tō matakai nga ni we ni tā kele atu ke he maanga ia ko Brisbane.
1: Tō longa he tala hau mai lau tūlo, lau tūlo ka kai tūnga he whewhe ia, ai tō longa lai, kai haha ia i wharua whai anga hau tūnga ia e tau sipoti mo e wharua fusimasini ki si a e lau tūru ka ha a lau tūru si maame au ma lolo tūnga ia ka ha a Gold Coast ko e tūla mai hawha ka ha ma mao ka hai tau mada kawi si whainga he whanongo nongo North Brisbane si pehe mo ia a kautau tā lini ka ma maua mau tūru koe nofo mau tūru si lari mea ke māma hawhi nofo si koe mata kawi ne koe self si ma mau ka ha e tau oanga halau tūru ka ha he o mai si mreia e no ko māmeo e ko pihia ni ka so ko tunga ka pe hake mai i fi hifo mai no for sure ko hoi to ka mai
0: mori ata falalo holo atu ki anana i ko North Brisbane
1: ne ko langa ua ka hani we to hoko I mean ka fuafua pihia ka hama lolo e fe ma ma woki halo turu ka ha en asi kai tunga ia tokolongi alo turu ne whakauka tunga ia ka ha koe mahuinga ka ua furumali me tau he whakatua e matakau nei si mai ke matakau nei ke whelanga o mataia ki e tau matakainanga alo tūru ka ha e tau niwi ni no nofi ai si tokolonga fuki e tau Samoa he poia tokolonga fuki e tau Tonga let alone a whai toke lau fuki he poia si tōna he furufuru ala ka ha ki si alo tūru e tau matakainanga Pasifika kua mai ke kauwhalata
0: Fai ono noanga na kai a lau tūru kai ke tau se taha whaholanga pia ke he moe matu tau matu takianga mu pia meni we tunga pe kai taha whia whiua tau se taha tamatu la pukai hawhi tū la kai ha pia meni we mo leo ongo motu ono varu tūru
1: Whakau ke huhu malolo hokulu e huhu hao kai maho mua tu fuki ai ha ha ya o ka ha e whakatu tala anga ia puke ha ha ya o ka ha e ono ono anga ia koe whanu na inga ka ke fia kōli mua e whakaapa apa ha koe anga anga ia ka ha hea fia fi ka e ailo e o ka ha kai haha mo fama ka he mga ho fama e ma tu te ki anga ia fratelli ni ka do tu ki mga ni ku hai e te te ki fu ho do tu ko mo wan re kai tu ma tu te ki anga ia si tu lo hi fu ki ono no pia malolo kai ki ku ono mata loa to to tu ha ki mo ke mo e to ma tu te ki anga ia si ki si fu ki to e to mata kai nanga Joe tapatu e toa molaka ne fai langa o matai mai fuki to wala tala halo tulu ka ha ki he hato tula leo taongo PMN si tula he furufloa he kisia ki he fia fia ala ua ala tulu tolonga ala tulu kautou muehana alo tfukavihi ko Carlos muehana alo tfukavihi Joe molaka Paul Jessup fuki hai ai fuki do matakai nanga niwe kai newangi kai ilo yo ka malolo I was new kia ke lo turu ka ke community lo turu kai to kolonga fuki lo turu he eto niwe he fia fia malama te walai fuki ha hai ai fuki ai ya
0: E Vika, tuko atu mga honei ko hengua hawa do manatu kai kuhiku bo e whai ui atu na karoi ke la teimo lau toru ne whanongonongo mai he Pacifica TV bo ke le tio ono waru toru leo taongo i Brisbane.
1: Koe whau e ni kia poi mohana toko ua ko sione ke he tauli vekianga malolo ke he hako a whenonga ka ha ai ako a liu mai ako ai di whahi anoa hako e tōla he kai ka ha e monuina no ko fōfō yo he whinatu ka ha ke he moi mena moi kaina hako e no fō he hotel a iene tausi kia e tau fia fia anga ia se fuka ue atu ni ke he tau matakai nanga ia pihia mai matua tupuna ko poi poi no ko feleve ia ki ai mai tau matakai nanga niwe no ko feleve ia se mena na ia ko poi mo nei ko ia ke he motu ko tonga finatu ia ia ke hana tau whakawhitu ianga ke he tau whaianga hau ia no ko tau se ke he motu ko tonga si tūla he whakaue. Kai pehena he whenonga, tūla he whia whia malolo me onono, me tunga e huhu hao ka ha, onono anga ki mua ke moua e tau mātu takianga, ke he uta he tau whikau, mo e tau whakailo anga, mo e mātu takianga, mo tau tūru e tau tangata niu e hako Paul Jessup fuki, ko ia ne whakaholo hahaia e tau whakaholo anga fuki alo tūru, ke lata mo e tau niwe ia ke hungau niwe. Si taha e matu fine ia fuki ne kua ne fia fia ha ko te un hawanga tolonga ka kam leia fo ko ki te mga ho ko fo ki mai a mana ki ke monuina ka ngalo ni ka ha ko lo te ko ko o tu te ha ko fe fe he tala ha ko fu fu ro la mai ai e tanga e hu mo me li ke mga ho ne ke he mata ka via ke a fo ko e ke a fra lo fa mai a tua monuina ia fia fi pia ni ka ka fina tu ke he ki kaina no no fam tu
0: Hai ia ma taku bisinga e whakatutalanga ia mō Vika. Inga sia tama mō kolei hanga uia ke he hana whenonga. Koe whenonga, ai koe whenonga toto mō, koe whenonga mawhola ka ke whanua ia. Ke he motu ia ko Australia. Kai hanai, e leo lo longu tātu ke whakawhiawhia ke am tōru ma poi, ke am tōru ma laka ko... Joe, me tau mataka inanga niwi, ne kua nonofu atu ta kele atu ke maanga iko Brisbane i Australia.

0: You're now listening to PMN Niue.
1: Ai aho fiu fiu te dau fkalo falahi atu ki am toro ma damat kai nanga. Pe he mai hadau tola tupuna ko nena vai. Tola hi makalili halau tolu e maanga e ko tanini. A kua tō fuki e tau sino. Havili mo e lahi fuki e uha mai makalili. Ai ama tola hi e... lahi e sino kwa tō dika hae hako e hoko kwa hoko doi atau tolu ki he mga hala makalili ma tamat kai nanga amana ki fuki. Ko e mga hala mga lili nei, ko e mga hala fuki a ia he tau feua si pote ne te polo ge lata mo e laulahi he tau whanau fifine mo e tau feua la kapi league he tau whanau tāne mo e tau fifine pia fuki me feua la kapi a ia a mamunaki kia ai peka ai maka lili lohi kai longona mai pehe fuki e tau tāla mai he hatu tōla tau matakai nanga he motu ko niwe maka lili fuki alau tōru kwa tui alau tōru e tau tō sini tui e tau peleo e tau tapuru mawhana he oke mo mo he pō he lahi e maka lili mo e mo moko he motu

0: listening.
1: Hei, ama doma te kainanga, kwa hoko mai tuai doma ngā, o kia tauma vehe atua iau. Fika wela maha ki o i tulu tulo, kia mtolu ne whai hewani mai, tau se tau whakatu tā langa, mui vilo mai, mua atu fo kia kai ma whileni, seo hane fika alo falahi atu ko koine nofo mai ki mūtu ku niwe. Lau tolu ne kua eva eva mai fika kū, kia mutu nei ku nisilani, fika alo falahi atu kia mtolu, pia fo ki mai hato tolu doma te kainanga, kua mamuna ki gililiu atu ki hato tolu mutu mōli ku niwe, fia fi a pungipungi ua, puke pungipungi aho fai umu, kia munui na me mawhale do whenonga. Ham tolo ka pisinga nei, lei tua lale mali e toa ara lolo kini ki motu pavihi, kua mawehe atuai nei, no nofa am tolo, mwe munu ina ia fiafi.

0: Hei a pena e leo lolongo ia mai, hea e aonga te whānau i kiki, ne whakainga e koe waine tō mai he langi, se koe taha lolongo ia ke tau sibianga lolongo, he waha ia, ringa tau hewa whihanga, hewa taha, hewa ua, ana whina tunga ia au he aonga te whānau i kiki i halamahanga, se ringa koe matua ko amana ki puheke ne whase lolongo ia ke tokala ki liu ke matutaki he whalu tau kapisinga aonga haku ki kisi koe hako na kai e tala hauanga i haku. Ka koe mga honi, tau whakatoka i e taha whakatutalanga mai he matanga hua matua mokoina ne kua tau se he mdakau takatakai moana, ne tau se tau whakatutalanga nei mo moe tau tupuna ni we, ne na nofi New Zealand ka mata mai he tau uawhi ua fumaua, ke whakakise mana tu ki halo tūlo tau mūi. Si amana ki ke whakatoka tu tahe tala he whai tapu ki halo tau tūlo whakaruanga nei koe PMA niwe. Si koe whakatutala anga he tapu nei, moe matua ko sifata tangawai tau.
1: Koe hingo hako ko sifata pāwale. Hayusi. Kaya mo fa mui ka hapo fai tāne te he muia suka hingua he tāne hako ko soli malonga tanga vai tau suka uta te ha he tanga vai tau ko hingua whakahiku si fa ta fa vare tanga vai tau koe te mamatua hako ko sani sani lahi hayusi moi matua fifine hako ko tuiolo nunu fulau Kai mau haia moia se ko hingoa moia fukeia ko hayusi. Tuioro hayusi. Hingoa haana ia. Ko ia, pe mo ia haana ko nana fandau o ia fuki i Samoa. Ko ia haure ma teo fafine haako ki niwe ke hema ta sepo hongo. Le hongo fuluma varu i tau tau haana. Ka kai tau niwe fuki ni ka ipehe kai tau Samoa. Fa pehe tau niwe. Kai tau Samoa he, no na Samoa. Ka kai tau niwe fuki. Kai no no fosu ki do lofu hana ko ia ni ka hane hake ki ni we. Koe matua ha mau tolu ne ne ka ne finatu fra mua ki sa mua. Koe ta koe fifine tuapa. Koe fifine tuapa ne ta atu he to fai feau sa mua ne ngā hua. Kai ai mau e mau tolu e he ngua he to fai feau ia. Nē ngā hua lau tōru ki tuapa se tā atu mwe lau tōru e tamai whiwhingi nene hi ngoa kwa Selangi. Tā ate lau tōru a ia ki Samoa, si nofu mwe ia a ia no nofa lau tōru ke ia pia, ke he maanga nā mita stepu ia nene hi ngoa kwa ia ai ni we. Ka kai mōko te mōko ia, kōko seu, seu manu tafa, I'm sure it's seu manu tafa. A ia, si toka hifu mwe ia Si nofo ka ni ka hā mō ia e tama whiwhine ni wea ia ne tā atu he tau whaifeo sā mōa ia ki sā mōa. No nofo ni ka hā mō tau whaifeo ia mō e manga whao ia ni seu manu tawha i loto a pia. Si pe he hā kwa ki sia ne tohe e vewe he mōgana wata mō ua mō vewe taha manga aha o ki sā mōa. Si whakamāma mai a sani poe pe he. Koe fua ki ānga ia he ka ina a aini we mai ia tamawhiwhine ia ne nofo mwe manga whaoa ia. Ha koe uia koe tamawhiwhine tuapa ia si ta atu ni mwe ia ka hae tau whaifeau ia. Kai ringa hai ai to hingoa ka haka ai e matu taka mo tolu ka hake i loa ko hei to hingoa hei. Ka koe puha koe mongho ia ne whinatu ai e tamawhiwhine ia ki ki Samoa. Si whanau mo ia ka tunga ina dala te o hifo mo ia taha fuata ni wea hui fai malanga. Si whenewe ia ni ka haa mo ia mo se lungi i Samoa. Si mau na laua he mga ahuia. Si whanau mo ia tama fifine ni hingoa ko whaavale. Whanau mo ia tama fifine ia kai no i Samoa ha laua kore tau ni wea manatu kore tau ni wea ngai na laua ngā. Si mau moia a whaavare, moe taha tangata he nunga ko nunu fulau. Ko ia mai he, e I loto a pia fukia ia. Ai, ai rea wana, I rea mtoro na hai ai, ke hewa hai e maa kese whaka mua anja sa moa, moe tivoli, ke whare ki whanga taha ia, ne whātua I fuki I haia. Koe mata sepo atu mga ia ia, ke whahia, ke whanau atu ki, ke he loto tawa ne tonu, koe whonua he, he tau matua sa moa hana ia. He tangata sa moa ia. Suke mo, tuke mga whawa hana to koronga lahi fukelo tu. Suke mena hei ake whahi Samoa ma tolu ia, mai he tangata Samoa ia ne mau ki a whawale, koe tama fifine ha silangi. O silangi, koe tama fifine tu apa, ne ta hatu he tohoi whiau Samoa ia ki Samoa, kai no nofalo tolu whanataha, mo koe tangata ia he funua ia. Ro nofuni ka hamu ia tu tangata ini I Samoa. Koe taha ni ka hamu ia tunga ia tunga e ma tu fin hea koe ia ni ka hae ne hake ki ni ui. Ka koe tau lafu hana na lafu osi na lau tūri Samoa. Ai roa lau tūru ha. A ni ue ke o ki ei. Ko langi, langi ta fuke. Koe e urua ke ia. Si longa te whanau ne whanau. Toko hongfru maua. Kai toko tūru ni ne momui. Kā ko maua mō o Langavaru, ko maua te whānau ne whānau ha mōngana o hake ki niwe. Hai ai fuki whuru whānau ne whānau I niwe kai oki oki fuki, ai ila lahi ka ha. Kai whai hingoa lau tūru ka ha. E mama se kiki, kai maua ni ne, suka mena I haia ne whawhetata lahi au mō walu mō kani. Ai lo he whaoa, koe pehe ne te whaoa ke matua whiwhine, ha maua mo waru, ko langi. Ko langi koe tau kese ia. Ai lo he te whaoa. Koe piko ni ka ha, koe tau tama ke ha maua tau tama, ai koe tau tama ha he he matua. Mana te au e tupu haki ini we, tōra he mitaki. Mi taki fuki ki hako e monui na ka hae tu mamatua. Si muka muka lahi a mautoro haka mna lahi fuki lang matai mai he tau lafu ho he matua fifine haki sa mua. Ko aleki, ko ia koe whai wala avasere fuki ia. Ko atangate ia. Si maua ia ka hamu e tau kese he na kuisa hine ma tu fifine aku. Kai lahe lang matai mai ka hake he tau koloa, tau kai. Hako ia ka tangatanga hua he Prince Philip I Samoa fokia ia. Si muka muka lahe ka hama uturu mgo ia ki sia kai long he tau kai ka whakafanu mai ka hake tau tapasui ma tau kai kehe kehe. Si ki sia kai waha ia, ai rai loa fokia tani wea ia te mgo ia ke tunu tapasui. Ka? Haia. So kai matua fifine aku. Fa mahani fuka ia ke tunu e tau sapasui, ka tau hea mai ka hae matakai nanga mai tūru I halamahanga ko Pat Ricks, a lole. E hoala misleki. Ha koe tau mga whawataha ia ka hae mai tūru ke whahea I niwe e fuki. Si fa mahani ia ke tunu tu wau I e tau kai pihia ke ta atu ke ia, ka ore maa ia ka hae ke heke maua e ta kai pihia ke ta atu ke he roto kaina. Kai tunga ina tala te o monui na maturu he lahe langwa tai mai he he te mga whawai Samoa he te puhala tuwhanga kai pihia kaha ai kai motu ha tau kaha kai kai tau kai whareko loa mai tau koe koe tau pōtu koe longa lahe to ko loa kaha whaka whanu tu mau mai e lau tūru kai lata mo mau tūru he no nofi niwi Ona te au kaha koe na ona ia he te mungo ia he tau he aonga I tufukia. Ala whai aonga fuke ia. Koe tau whai aonga ia I tufukia ke te mga ahu ia. Tui mana te au haka te whai aonga le whakaako ki au ko Viviani. Matua na hau fuke ia kaha nga hua ke he aonga I tufukia. Pia fuke ki a misikulena. Koe tau whai aonga ia kaha he waha ia. Ha mau tūru he whakaako o moka he ane, ko lo seta mua ata lo seta. I roa mena ka hako e ka whakaako mo he tau whiaonga ia. Rora he maroro haro tūru he tau se to whakoanga ke lata mo mai tūru to whanau. Ha hai ai fuke to oranga fuke to whaiaonga tāne fuke ki to manghala ia. Ko whike sōni man e reo ke mai iloan rei mua e whike sōni ki ta whaiaonga i wea ia ki ta tangata ia lufi. Ko ina mata kai nanga fuke ia mo wiliko ko tāne he halangi. Hai ai whalu whaiaonga to oranga pihian whainga hua i heaonga i tu fukia haka to whaiaonga ia hane. Ne manatu o te whaiaonga ia tungi ni tala a teo. Si ha hai ai fwke mui a taha patu o pātoa ka hala hai whee koe tama whaiaonga whakako ia te mui a. Patu o hau ia vasele ia. Whakako ka hala whakako whaiaonga. Hai a te whalu whaiaonga i fwu pihia whalu ka hane whakabahani. Ka hai ai tama patu whaiaonga ka hane tau sta whakako hanga. Kei lata mi tau, kei lata mi tau whanau. Tuki i rea koe kei te mga hala ia, ai la whaiaonga i matalawe, ai la whaiaonga i liolau. So koe au whakoe he to whanau ia neumai a wasere tam kautonga, ke umai kei haonga i a lufi, tufkia. Pia fo ki tuapa ma kefu, to whanau, umai hui, ke tufi, se koe ka haa ka hiri mui e aonga, na whamahane lo tau ka hake hala funua kura. O hake mui alo tulu ka hake o, kai ofa koe ki se koe ka kamata ao, fitai ro tama usi ia he hoko mai he funua ao, ka kito mena uhui. He te mga hala ia, uhui e to whanau, mai he taha whahi, mai he taha whahi ke mai ke he aonga, la tahani ke he aonga koe tufukia, haka mna tūru ni aonga ni we he mga hala ia. Ko tufukia, a tua sea, mo kofi kofi. Ko te waonga ni ia. To whakamuia e mui e to waonga whakamuia e he wahani. Ka koe tamu te patu aonga ni ia ne whakaakwa e to whanau. O lo tūru ka mui e ne tata atu ki i ha kupu o ato lo tūru. Si haia i fuki ni whuru whanau a wasere, wa ia ne watu ki tua sea. Si pihia fuki ni ki he maanga ko ma kefu tuapa, ka tokoronga lahi fuki te whanau, mai he te whahia ni mai ke haonga tu fukia. Mana te wa matakai mena nao mai alo tulu ke haonga tu fukia vahaya. Koe kaina hama tolu lahi e te whakakoang, te tuku mai te mamatua. Mwe tunga ni ke haonga mai hata ki tu mau bebe he, o mana tu koe oam tolu he te waonga ke whakaako, ke whainga hua ka moua ka lalohi. Si i loe mtoro na hai ai ne mga aho ke oa he tau aonga. Si whakamarolo ke whakaako. Rahi e marolo he tau mamatua ke whakamafana ke whakaako o ke whakaako. Si lahi fo ke langmatai he tau kese ha maua mu varu. Ke langmatai fo ki a maua ka haa ke tau whakaako anga. Koe tau pārangi ni ka hā fuki ni whakamata patu hai ai e whāo he whāhi he tau whaiaonga ni whakakere o tamala lohi. Si hai ai fuki tau whānau e te whaiaonga ni whakako ke he whaiaonga pārangi ni whakako ke whāhi he tau whānau i kiki. Si whamahai ni fuki a o rangi veliko, si sta haku. Ko ia koe taha whaiaonga ni langmatai ni ngā hua whalataha me tau whaiaonga Nga ngā hua ke whahe to whanau i kiki. Ko rau tūru i hai ai mwe to whanaonga ni whanako ke whahe tunga ko tonga kiro ngā hua ia me wholu papalangi ka hane whanako ke to whanau he sinia to whanau he wahanga lalahi. Kak to whanau he kamata he o whanakoanga hai ai to whanaonga whiwhine pa wakini ke whanako to tama. Oanga hake whanako to whanaonga ni wei ke whakaako, te buhala ke whakaako ke te whanau. Si lewa lahi nga hua he tau kese hako mai longa i tau whiwhine pālangi ene whai o ange ka hake nga hua ki niwe, ke o ka hake tau aonga ki tua te mungu ia ko whai aonga te ka e whalu maanga fu kia tunga lia lungi a halawai a matalawe, ia. Si whamahani ka halo tulu ke o tu mau ke ahiahi ke tau aonga. Tau ngā hua lo tūru ia, tau takitaki, pēsa lo tūru ke Teachers Training College i Haramahanga. Si watu mo ia haa, kumai mai nei te ia, ai te i lewa ka atu ki tua ka haa. the mong ha yang ha ko fa ko de do fa ya ga ni we train ni ni we ke fa ga ko ha do fa no ni we si on on no ha ke de ma tu ai to ra he em ta ki la he do ga hu ha lo to lu fa da o si ke lang ma tai ke to ke fa ga ko do fa no si mi to u fa ya ga to wa ma fu ki ha ko ha ha ye yo ko ya ta he a ho he imagina fa mahani ka hake toro si ki to mo ye o hake de ki hala mahanga ya toro ma yo se mo ye ka hata fa yaunga a ho to fa yaunga ta ha do mo he mahina ke fra ko to bu hana fra ko ke fra ko ke do fa no do va he ngi ki ki mo mo to fa wala lahi ni fra ko do fa no lahi ke fra ko to bu hana ke fra ko ke do fa no lahi so ke to nga hua rangi vili ko ye mo to finepa mo fkai mo finepa lang ni nga hua ke fa he he junior ke frako to fa nga ke to puhala frako e frako ki e to fa no si pia fu ki ga tonga kilo mo e fa lo fa nga ni ni nga hua ke fa hi fu ki ke frako to fa nga ha ye ta nga fu ki ko accelerate class ko ya nga ia na ta ha pa wa ki ni e fa nga pa lo ki ka ho ke frako va nga ia si ha ha ye ni to ta ma ko fi fi ri ma to ha nga mai e to ma nga ke o mai ken kono no fi lu fi ke to manga fa o halo tulu ke o atu ke ha o ngai i hala mahanga ko ha o ngai ne to se i he funu ana ne toka ya e tapu ha mala mahid e ke sala he ha ia to se ne mo mo e le mo fa na o ngai ha mo fra ko i to fa na he e ke sala si mana te o ga mahala ya fukin ne taha mo turu ne hau no fu mo turu ya lufi ha mo turu tama ko si moe ikiwa le mala hi hana hau ga no fu ke lufi ka ke fai ma tu ta ki anga fukin ya ya mai ang ko ale ki ke ko prata hana la hi fuki hana hau ke ka ina mo tu me no fu ya ha ga fu hana ke kaina mo motor si fano na yeki tonga hua hana ha fano ki liu ki mo matua liu mai ai tonga pe ha ko mo tapa tu ya ha ke mo ki fa pe me galofi ka ele ba la hello fa si mo ai ko nda la teo ya lufi ke fano ha mo la ha ya ipo ka alanga baru accelerative class fo ke ya ha te mo ta ha ya fo ki ni ni wa ta le tul ke ha nga ya so ke fa ya nga ba la ni fa fa ka nga ya Tau mungu ia ka hako, lai ni ka hake whakako, hei mga hau bāra ni ka hako e tau whaiao ka whakako i hei mōtu kuni ue. Si kua whakako ni ka hako ia ke whakako e tau whanau ke mga hau bāra ke whakako ke tau whakako anga bāra ni. Si tunga ia ka hako, mongu whaka mui ko pehe ni ka e, te ho tunga e humai ke mōtu ni. Whakako e mga hau he mōtu. Ka ki sia koe ka hae mungu ia, kua lai ni ka hako ki he mga hala ia, ke whakako tau tama ka hake mga haupalangi. Ke whai, whai whakameanga ka hake ka mata hake alo tūru e tō whandu. A ka pehea tau ka hake, whakako ni mga hau niwe, e mai ka kamata mai ka mataanga. Ai ti whai mga haupalangi ka hamo ia, he mga mga ia, ala whai wala wala palangi ka hawa hoko ke tō whandu niwe, ke whakako ka ha. Haumlai whakako. Ka ka mena hai ane mitaki ai, a hai e do whaiao ngā pālangi, ni ka mata whaako hai do whanau i kiki. Lai lai haka lo turu, e ofa koe he makaka he furu whanau ka hai ma fisi, ke mō e loto matala, ke si lo fuka lo turu he, ke ho hoko hake mō ia ka hake do aonga ke aonga lai, ke mga hau pālangi. Kana wha whaako ni ka hake lai, ni ka tu whaiao ngā, ka tu whaiao ngā ni we, ni ka hake whaako lo turu. Kai e, do mo ia ka hako ala he fuk deu faka e deu faka ko anga faka peletania ke la ma tai ke da vano o mai mo ia ke mo tu konu selani wa ko e ko e tinga ko o i fei me lei roa tinga hai e mo ia a ka pe he ke ma ki di sela sela fei vala ni we ka han a vala pa la ni ni roa li nga le vala hi ka ha faka la te o do mai ka lu tu ka ha ke fei lang ma tai ka ha ke la te mo lu tu a ke mele ile mi tak ye e me ma fisi foki ni galo tu ka ha foki ha ki se koe ka ma ma mi tak ke koe nga hau hau he motu ma fisi la hi a koe ke whakahoro tuki mua e do whakakoang hao, mua e rota matal hao, ka wanga hau, ka whakaonga koe mga hau pālungi. Kai, mese koe, na, kakwa lata koe ka ha, ke i loa mua e wanga hau mwoli hao he mutu. Tuke wanga hau tu mau ia ka, kai mitake e te mungu ia, lango matai ka hae, hae e te puhala whakaako e te mefits, whakailoa, whakaingoa gei, ke whakaako ke e te whanau ni wei, ka mata anga ia ka hae whakaako ke te whanau ke te kupu pālungi. Ai ke kono ona a tau tūru ki ai, he wharu mama tua i a tau tūru. Koe whakaako pehe a tau raha moi a whakaako i mai whetau whakaako pere tāni a fua kō. A koe tōra he makaka fōi he mga hau pere tāni a, ka whanongononga kai ka tonga kilo. Ko lungi na whenga, tuk fōi a kāna whenga ngā hua he training college. Moi wharu ni wē fōki le ngā hua ai fōki. Ai, ke whakaako mei whiha fwoi tō kohau pārangi, ako kohau pārangi na fwoi a tūkan na fwoa kōne. Nē mai ke whakaako e unga hau pārangi ke tō te whai aonga tō tō. Koe o mai a maua mei i tāne hāko, koe o mai he tō whi kau hau mei o ke he whi tunga i hamili tūni. O mai ke o ke he tempori hamili tūni, koe mata patu i hau mei aonga ha maua ke he mutu niko ni silani. Se koe mela mungu ia ho hoko mai ki hine, kwa pe ono ono di kaha mui ki te kise. Kwa lata ni ka hake no nofa he mutu ni ke toka i te whanau, ke watu ki te whakakoanga. Ne ko ho hoko mai ki lusela. Saka mna ngā hua leo leo ka haia, kai leo leo rufitonga ia mui ka ha e dhani hako. A ngā hua whanau ka ha awa ia ngā ia fuki. Se o mai ni ka ha maua mai te whanau, sino nofa hifo ni ka hake he mutu ni. Si kwa no nofo, te ka haa si no nofo. Si kwa ite ki sea e hara ki liu hake ki ni wee whakala te. Wai ngā tu no nao. Kwa horo te hae no nofo hi nei, bai ono ono fo ki te whanga kwanga mo e te whanau. Si ki sea te uturu mani ka kwa une une atu tala tura, e te hanga awa tu ki kō ki ni wee. Hai o te wharu kuna ke Australia. Palana tu e whare a maua haa ke ta. Ta tu e whare. Ala mi mani kute whatua i. Ai o ka hae tā mua e whare. O mō mua mau ka he pallet, mō e section e mua so ka whare mua e ne tū he street katoa e. Na e whi whare e whi mela osi, ka te uwa osi ako i tū ako, he le mua ia. Whi mau ni hama wale hama wa section, ka hama mua ia, da mai hama wa whare, ta he end of the motorway, i bota wai, ki se mtore kifi hei toka via. We toho mai ni kaha moe whare moe he mau aere mo ni ta mai ni kaha whakatū. Whakatū ai a kaha moe whare. Si ta use maua o mauose moe a, si shift ini mai moe a maua mai i pakarene koe i a la mo vi moe ki kain. Ako whakaonga moe hila he whare e tāte whariko, hila e toho atu kaha ke tāte whariko. Whanot bihe la whariko moe a tāte whahanga bihe kaha to whare tā. Kai buka buka hama waka hako, vita he mau. Ako e haura ya kaha he turaki, mo le hake ma ya he turaki. Ako e haura ka ha turaki, hake ni pehe. Sika whaka, koe tuku hefo ni ka hake, mele ne hoko mai turaki ke ehi. Ai hanga ka hake pehe, hanga ki mua, koe hanga e whare. Sika mele ye tu pehe a e whare. Koe wasi rumu ni ka whahiko, ka koe frontoa ni ka hako tui toa. Aia, se pehe a ka e... E ha maua lauri he ta mwia ha ke lauri he maua wawe ta kaina ke lata me to whanau ha maua. No fo ke mutu nei, na i whanau noa hatau ki ngā hua. Kai mongo ia, mana tau wa lau ka teo whanau ha ke whangako whi aonga hi nei. Siku mena ia hane apply ke ke tina hanu mtake ia kwa kamata te mongo ia ke uta e to whia ke whaka ke train e to whi aonga mai he to mutu. Ke whangako hi nei hao kamata te ha ke toko ronga fuki to ai lani. So ke mena hea mwia kwa whakako te kaha mwia tau wholu whiaonga tung te whiaonga angi te kaha te whiaonga tuai ma te whiaonga ma he motu. Ke liu ke retrain hi ne ke he puhala whakako hanyu sila. Ke mae ke alo tulu ke eke moto u whiaonga. Si mitake na he mawhisi. Hako mena taha ni kaha tau. Ka wato e ke teacher's training. It's very much like a refresher kaha course. O atu ne mwia tahe tau si o si ne mwia si o. Ka o mwia kwa ke he tau aonga. Mi takila hei hao mwe, o mwe ia ke he tau aonga, mwe ia ke whakaako he tau tam. ai ha yene dong ke mongo ni ni o se fra kwa ha ko na fano he mo nga ho ni de ala fe i chafne cross fa wate to tam ha ko de moye gi ke ha ngo ko na i Robertson Road ni wa to ge ya lo to ge ha ngo he de moye si lata moye moye ta te ha ngo na so do ha ngo na go to open space school I could do our affair to classroom. I feel a share out of open plan. You call it an open plan classroom. So we open plan near her, a hanger may have a year, a hanger may have a pocket if I go, a year, for he. See, to my indicator, quite a Matacoya, here, but the comatorium of Haco, Kaya Palayo, Kaham, where you yourself and cross, Monica Matai. Kita ke mo ni kamata ke form a board of trustees ke lata mai aunga e how we go Robertson Road put fund for go ya mo ya and like it into the as a board of trustees fuki ke how I apply we for fund we out a train for young or some we fra a train for young mo ya mo a qualification ka new sila how they mo ya ta ha dia ra ha kam ta no ke put trustees do for la ha ya ra ko mo ka mo ka ha o ke ho si mo en a huo ke ha ai ra ha he mu wi he ta ta ni wi he ai ki se o ka ha yu ke ma va ha ko ha e mi ta ka he fe lang ma tai ma he fo ma ni do ha ko ki ki sang ka lang ma tai ma ni ka he fo to ma ta ka na ha do to ke ke to ma ta ka na ga fo e ka tu ga mai fo mi ta ki fo ki ha da ma fa sa mo fa ka ha ma tu lang ma tai fa ma ga ha ke fi ve ya ma fa la ki se ka do ma ta ka na ga ni we do tu to la he mi ta ki ha he ma ke ki filivei a lango matai, au mai da mai mitu da makai. Kai, ai moua ka hae au, ai kiseo ka hae au e masamasa ke lea ka hae au e nonofu. Lohi mga wha mai tūru, koe whakaako, tunga whakaako, e tau whakaako anga Samoa. Kai taha kiseo kai hai ai e tau whakaako anga mitaki. Ai hai ai tau mena ke Kwa lata kere lang matai e ka koe, hai ei tau mena kwa i lata ya koe. Haka ha hai ei furu anga sa amua ne, ai lata ka haa mu, mutaua. Si koe whakaakoa mautulu, ke whakaakoa ne mautulu ke he puhala sa amua ha mautulu ka ina. Ka e tahe mena, hai ei e tau haa taki anga mi taki. Ke lang matai e ki hai ei tau furu wala whaka sa amua nei ai fraunga ka ha he to ma tua ke ka ina ka ha ye e to fra kwa nga kwa mitaki ko to fra kwa nga ye ni mai longa to ma tua kwa la ta ke fra kwa ka ma tua to fa no si la hi to pu ha la pia ma tua wala ni we wala sa mo to wala ni mitaki to mi fra kwa nga mitaki ko to fra kwa nga ye ka fra nga to ma tua to ma ha le ha ma tua akaina Si whaa ngau a ni haa mo ia mauturu sa moa ni we. Pehe haka tala hawanga, ko ka eke ko taua koe ni we, ma tala he taua haa koe ni we. Si tau se taua tau mena kua lata ke tau whahi whaka ni we foki ha, he lang matai ke tau mena pia. Lahi lang matai ka hake tau tu whakoanga mo whauru tau mena pihia. Ka e pehe hako tala hau, wa lata ni ka hake tau tūru ke whakatū mau e tanga hua mitake ke lang matai aki ni ka hake tau tangata tau tūru he motu, mo e whaka ako fuke tau whanau ha tau tūru ke iroi lau tūru, ko lau tūru ke tau tangata ni wea lau tūru. Mo e tau tangata hafa ki he, hafa ki ko, ka e mitake ke maame lo tūru, ha e a lo tūru. Si ro e lo tūru, e ka hua whamaroro ke tau mga tau mele he whahi e, ka e ke kwa ke tau whikau ke lata me mga whawa ke whahi e, e lang ma tui. Tana mene hako ke whakama whanatumau ke tau whanau ke whamaroro ke whakako. whapeheo ke te utamahako, koe ta ngāta ni he whaimena nei loa, mui mou e ngahua mitoki. Ke lata mi mga whawa. Se fia fia au kaha ke te whanau, tūtū mitoki te utama ke te whahe ngahua alo tūru ni ne whakawhi kau ki ai, ni ngahua alo tūru ki ai. So ke tahana mena ia kaha ne hako ni whikisi ki ai, e mitaki kaha e nofo hatauwa. Koe nofo hatauwa ke lata mi te whakako anga fuke te utama ke he mutu nei, asi no nofo ai, Siki mitaki fuke ka kisia e te whakahiku anga e te whanau, koe whakahiku mitaki. Si taha mena ia hako ne fia fia e ke te whanau, hako pihi alo tulu. Mito tama e mu nika hako tu tupu mai alo tulu fuki. Hai ai nika hama tu take maroro kaha ke te whakako anga. Ke whakako kaha. Ke rata ni mito mga hala alo tulu. Koe hata ua noa nika hako e langa matai atu ke alo tulu, ke whakatu mau e maroro ke whakako.
0: Hei, Matauke Pisinga, pēnā whalo ta muna tu mai he matua ko Sifa Tatanga Waitau, ko ia tahane kua kauwhalatahai ki he tahamatanga hua ia koe matua mokoina, ne kua tausei he mtakau takatakai Moana. Koe mga aho nei, mea tūtaki a tātou tūla tau whakaroanga ki he taha leo lo longo, mai amana ki atu fuki ki he matahola hong maua, tō liu whakatoka atu e hata tūla tau wala tāla tutupu. Kako hanei leo longo, mai a veta salatielu whakalofa.

Lalonga ia mai, he mtakau, ha kupu Young People's Fellowship, awa ni kenye mga hafatua he maole mtahola taha, se se fuki ni to mga hoto tulke hoko ati mtahola ua, kai mamana muna, mwe anonu atu ki he follow tau, tala he follow tau mtakai nanga ne kua hoko atu ai ki he motu, melonga whakalahi kwe, tau whakawhirianga mo e tau hopo wala ki kele ne kua kamata ki he whahi tapu nei ki se toko long he tau mga whaua ne kua o atu ki he motu ki lata me tau whikau ia hai ei fwoki e tau mga whaua ne kua watu ha koe tau aho puke tau mga aho kua hoko ki ai ki oki oki mai e tau whanau mai he tau aonga ki motu nei ko Nisilani si whamaha ni ke ute tu whānau ka hake whakawhiawhia, ke ewaewa, ke ua tu ka hake he tu whalua tau motu ni ko mawhana he malonga, makaliri e motu ni he tu tuku ni silani, mo e nakai tu hanghang bita ki tau fufuang matangi. Ka mata fuki te leo hako ke pohi whakatose, kai tu liu ki ka ena ke tunu tata manane po ke taha sopo ke kai ke ke whakamitakia ke ke aoia ni ke moua ka hae tau nganga a furu ia si lewea ke ta maloro seno matau mta kai nanga mua te ke hatu tola tau matua mua i tau whanau hako tau mga hau pehenei ne whamaha ni ke longa tau nganga o ne whai o whano si nā kai hoka tau whanau he watu ki tau aonga puke mai ke tau tātika watu ki tau ngā huanga koe lolongo ni amana ki ata tatuli ai mga hanei koe lolongo mai he The Night Creepers ka pisinga si amana ki mai fuki mai he ke mua taha lolongo mai he patakau losi mai apia kua amana ki fuki au kua whanongonong mai koe he mga hanei ki ata tatuli a whanuanga PMN Niue.

ke tuku atu e teo whalawhala hea tuku hea tōla pui nei tō ka osera longa nei fōki ko mea tōla ki o atu ki whalewa ia ki he taha hata tōlu a taki taki ka whamawili amu ko ia ko mea ki ki hau ki whakatūtāla ko hi ngoa e tō plans hana ke lata mui hana in future si o te tōlu fōki ki whanongo mai ki a ia mo e hana foki a tau ngā hua ne tuku mai ki hata tōlu a leo taongo nei koe PMN ni we whalawhala hi atke mo tōlu ke pongi pongi nei

whawhala hea te te tolu pungi pungi he te olea te tolu kono nonki ai. Fofou la ki mua moe ki kila mai e tau fitur. Tā veli veli mai hea te tolu tā matua ko vese mana ko ia kua mole atu kai longana nga ia hana a leo fulu fuala. O te te tolu mone ki whanongo mai ki hea te tolu maanga hoko. O te te tolu ki maanga kua hā kupu. Ko hea te la tolu te fuata kua mai ki ki ala longo mai koe ka hoa puka moe fuata ni we o la tolu kua ko te oleo ia mo te kupu ia kua mai ki fuki whanongo la tolu ki ai munuina a mutolu a pungi pungi nei.

0: 5:31 p.m.
1: Nei, kia mutolo foki nei kua ala ki tau seo siki e watu ki he ha mutolo tau ngā hua anga. Tui tau mena mawhana, ina tau vai mawhana, ki wha mawhana mutolo pakapui pui. Foki e mutolo a tau sino hakoa. Hoko foki mai e tom ka lili nei ki hato tolo a maanga nei kua kalana, po ki hato tolo a motu ko New Zealand. Ni ngā hoko foki mai te e mga ho ki oata to tolu ke vaeva ke taha motu mawhana oata ki Cook Islands, ki Tonga po ke hata tolu foki a motu fufuala ko niwe ke wha mawhana mai hata tolu a tau sino hane tau leo ko meke ke tātu ke lata mo hata tolu a tau ka pisinga tau mawhaua ne whenonga atu ke hata tolu a motu a whakalofala hea tiki motolu po motolu ne kua whenonga mai mai he ato tōla motu fupua ko ni we a whalawhala he ato ke mutolu ke pungin pungin ne ma whaka we ke he he mutola tū mau e whanonga mai ke ato tōla leo taongo koe PMN ni we.

0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Manolo mare hawe ki pe malo le le tonga tope ko fri modral mo yongo ngo a ho pure lu lu ko ni valo si ulai wa fe wa no. Ngari ngari ko matafi e lo afa ekonomika na ne fusia nu sila kilalo ko e vakai e nia. Me he vakai matangi fra ekonomika ko ia a panke ASP. Ko na toko mai ai a e nau fra fuafua ma nau fra utouta fra ekonomika ki he kaha u ki nusilani. Pea ku asi ai a e tokoni ko ia, a e tu mau, a e totongi a e lolo. Pea ki hono puke puke ko ia o ekonomika o nusilani. O nau pehe o fusai au pito a vakai atu ko ia ki tu unga o e funua he ahoni. Pea ko e ririu ia me he tala matangi na e fai me he mahina ko e ko maasi. Na e pehe he taki fra ekonomika. Mika koia e panke, Nick Tuffley, o asia e mate ngata a koia a ekonomika o Nusilani, meongo a hange koia o kuta e pau a e tua ngai funua ia o maamani, ka o kukei maa o lunga pe a e totongi o lolo. Kuo whaanga i lahi au pito e Winston Peters, a e ahi ahi mahafu koia na e fai e siaina i he Pasifiki. O pehe, kuo fuatu e siaina ia ke fai a ne ahi mahafu nuklia i he Pasifiki, pena e whakahoko ane he afi. Ko e mahi no na e whakaha e se aina a ene teo ahi ahi mahafu ki ngahi pule anga pe koe o honau feitu u. Kana pe Winston Peters ia, ko e Pasifiki, ko e Oseni o e Merino. Pe konu usila mo ngahi funua koe o e Pasifiki, o ui kai whakapulipuli a e nau whawhi paki a e ahi ahi mahafu i he pototahi koe o e Pasifiki. Kana pe he Winston na e whanai a e mahafu koe ni a se aina ki he tahi Pasifiki ane he afi. Pe koe ai o kui ai e tarite tuku hafu na e whamooni i lalotonga. Kua kau mai foki a minisa ki muri koe a Australia i hono whakaangai o e ahi ahi mahafu koe ni asia ina. Na e pehe he minisa ki muri a Australia na e tae whakaangai e he pule anga asia ina aia e whotu utu koe a ki he Merino ki he Tahi Pasifiki a e Oseni o Merino. O kulotonga whanonga atu ai a e minisa ki muri a Australia whataha pe mui pare mia Anthony Albanese ke a ahi ki Fisi, Solomone pe motonga. Lotonga a enau i Fisi ne whailonga i ai a tu whataha koe a e ngahi pule anga ki he Oseni o Merino. Pe pehe foki a e minisa ki muri koe a Australia, Penny Wong, o ku poupou Australia ia ki he fuatu uko e ni, pea o ku whakamalumalu i he Oseni o Merino. I e taim tatau, o ku taki foki he whafafonga wharealea mālo olo me Mangere, au pito William Sio, ai kulupu ngā aue ku whakafataungia aki, ahano whakalele aha o whanga ai kautaki o e Pasifiki. Ko e whakakaukau foki e koe nina e fuatu e kautaki Maori o e Fonuan, o kawai a King Tuheitia i e whataha ai kautaki ko ia e Pasifiki he festivalo na e whakahoko i Hawaii he tau kosi. I he taimtatau o whataha foki e kautaki ia i he otumoto kuki ki sila ia e whotutu uko eni pe amu whotu foki ha komiti ngā aue ki mua ahano whotu ko ia ai sino ngā aue. Na e pe sekretari ko ia e putu ngā aue ki he urunganga whafonua a Cook Islandi, Papa Emil Kairua, ko e makamaili mahu inga eni ki he Pasifiki. Me he o Solomone. Na e tuku mai he pureanga Solomone a e nau fōtu utu fōou ki he whakalakalaka ko ia a e fonua. Na e pēa he pare mea a Matthew Wale. Ko e ngahi mea e nia ko whakamuamua he ene pureanga. Ta ko e ngahi makatu ki he kahau. Ko e pouturikia ke whai meai a e nau langa. Na ene pehe ko e whaunga ke mālohi. Ekonomika ke fua moola. Mamahi o e fonua ko e tau koloa, pea mo e langa hake ko ia o e kakai e ngai pare tua te nau tuu mo langa ai. I e taim tatau foke o kuna o manaki ko e langa ko e ni, te nau tuu i he mateaki ko ia o ki nau tolu na nau mua mua, pea mo poupou ki e ngahi kaunga api o e Pasifiki. O kulotonga i honi ara foki e paremia Australia ki kawatu ki hono katoa ngai o e tau ataina a Solomone. Whakaosi pehe si poti, o ku hangi hange ka kanseri e ngahi fe auhi akapulu ko ia i Wellinga Toni i he whakasinga wike ko e ni ko uhipe ko e lahi a hono ngauhi ko vi i o kau whamau akapulu. Ku osta au fifoki he kau taha ia koe e kau whamau akapulu a Wellinga Toni a e nau kau whamau ke ua te kau atu ki he wikeni. Na pehe Palestinia o e kau taha na ia ia e ngahi mea ke ke heia e tolu na e hoko he wike ku osi. I he taoni ku osi ia ia e ngahi launga ke he ke he e hongofulu maahiwa kawai a hano ngahi kovi, lea kovi, pia moe whakamana mana ki he kau whakamau akapulu. Pena pehe ai he kau taha akapulu ia a Nusilani, tēnā whakapapa e ki nga tōlu ia ai tu tuuni ai kautaha fua mau a kapulu, pe mo pou pou ki he malu mo hao ai va inga. Nga tanga ia ngongo ngongo mai mai tau tole a kwa nifo manata tai pe tau polo kalama pe mo e PMN tonga, kamata I he tolu e fiafi taimi a nusilani. O lere e beo au ki he maa ai aho, kwa o Filipo Motulalo, tu au whanu.
0: 531 PI, now on iHeart Radio.